0: because of phone. Go back home and say 3 months and 2 months there. Omo mo mi ni omo sinyin. Papa bi ba beje.
1: Omo sinyin.
0: Omo yi. Uyi. Na waje ti papa na ba na odi ama no ko. Nti me ti sa asem no. Me na papa na pema asem kakra. Nti no se na yene nti mo obi a me fami ho ma boys no. Nti wo na boys no. Ti boy ba kwa na se papa na odano di bo enu ma wo fe no. Na wa force wa mo do ketre mata fre. Me decide to make your papa na fam no because o no ba ho nche ye. Nti me say da me nya me menses no ma new superd. Egu me wona me say da dis nka che papa ni se boy no. I rape me. E na papa ni se me ye sure na me say am ye sure na o se fa hin. E na me so de me call baby na me ka say o mu en total so on the hope na set like embo. We CCTV camera embo. Baby a e bi bo. Nti ya hono ọhwe ya bi mbọ na homum na ọdị mekọye na ọsọ nim je obeye nti tama doctor na ba na me chenze do anajo am ntiminda na me call for na me so ate na me simi ntiminda nti o ma me dru am nom a metimi ada the whole day ti e pe dru no be for na edi good drink mama don't see mom mama sa boy no na me ji ni tiri nwi nti se we ni so so o ka so obeji a me sa tiri nwi ni bi na ma tete e di ama no se ye nye nwi ni bi na go ba akwụkwọ tie meto
1: obeji dia
0: o ma ehi asị nyi nu abeji nti oba nso obeji na me sa agboy ni nyi nu
1: boy ni nyi nwa lo yi
0: ye me ni go ba akwụ ma nu ye de drugu nse ma ne nu mu bo ye
1: unyi drugu lo yi
0: doctor ne de ma me me chere ni se mintimi na na o de ma me se be ya mintimi ada because me ko ye na ma fun se be ya mintimi na me so ate kaka se be ya mintimi ada nti ya kambo mbe force 5 kra na ya mdigu edurum ifanu ma no ni eyi ni tiri ni nti ya segu we num de man
1: na mu yi enu wan hu
0: efu wa na afro nti ya bubu so
1: bubu so
0: nti ya sad ma no na gaba akoko te meto e ti ya papa ni say ni wife no ade say na wife na papa ni say nyesa ni ni mi tin be ma mi mind enu magi mi na obe punishment o no mama mi bi na o ka che boys ni say o mo fa me fa kwen bi a o mo pe nti mema 8 no mu nyina na medai ba before so mu no beda no se dia no se dia o mbefa wo wase a panemet ni se dia na so e so
1: dia ben
0: o mu asi ni dia bi ti se bema pepepe
1: o mu asi ni dia
0: ti se
1: ama na ti se bema ni bema
0: e jodi se bo mu ye program o TV so ko mu ti mi ye na mu de condom o chechire
1: ah no ye o mu okay ma mu
0: eh no bi e so wa nti omo de sa dia
1: se me be se e microphone ye ti ho ya na
0: o ne kase ye microphone no so
1: microphone no so na microphone ni
0: na na te se ni dia no
1: ah fa ko ho o se na ne kase ye ti e na o ma se ne se bema ne de be ni fa ti ne be ka se ni be ku be ni ku be ni okay
0: ano omo de sa dia ne se me to nti omo de se me to kwan ti nipa 8 no omo nyina fa me
1: how
0: wow o panese me se be ya mi ndi sa nkwasi ade ni biem
1: omo amu fa o fa o to ana
0: omo amfa me to omo odidia no momu se me to me to
1: ko
0: na o fa me ba papa na kasa de wa fa me to da papa na kasa mu nti omo ni e no o se
1: how many times wa fa o to
0: be 4 times
1: se be ye ne ha no
0: like unya o menses a o so fili so ne wo da o so unya o menses nti o so fa wo o to
1: Four times.
0: And
1: that's what be all. Trust me.
0: See,
1: Jody, yes, so.
0: Me wa pan, sa punishment, no. And only me punishment, I mean, yeah. And see, sir, me nene kasa. Na mi yusu phone, I'm a dead call. My mama girl name, who say mi yusu phone, so mu ni muda. In that time, since me di phone, so me bo, me nene kasa, na mi video, no. Na mi bise bisane, sir, mga ono kache, I'm saying, adam fo pa, MPV, I'm a minimum, no, minister, bia, o yado, ye pa. It mi bise, papa, no, sir, is it true, sir, o na adam fo, ne, sir, we, na no, si de, bo, no, na no, ya no, meka, unti, min ki, pusi, fit, di bi, obe, mubi, o, kain, to, ondo, ono, o, jano, o, nene, enye, fine, o, nene, akunt, o, nene, enye, fine. Onkane ni squad ho kra. Nti mi bi se bi sane questions. Ma o chere mi se mi se mi hu se ono kwa sori aba. Je se o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke. Enso anyi ni mi ni se do no use o. O pese mi hu se ono e Christian ti. O so kwa sori wa Nigeria. Nti o de mark all 4 times. Mi na ono na ni bodyguard no ye mi mpana no. O ni mi ne na ko ho 4 times. Ye kwa ono on kwa

0: kacha
1: enye no no sasa eduro bi anka den
2: mi anado ya so
0: anado ya so
2: ohima dia ba ko amahwe no ma hu ne se e christopher brewa nyankopon aseda ho nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia
0: sister
2: obe jina tintin fri ano pano oda su bi sa no omie nanso na aseda de aye ni na sa odofo member wa sedan sa
0: e ma wa sedan sa
2: e ti me ni onutuni bi ya adwen se